Mwen oblije kabe dandi la e. Si gran moun nan pran la e. Ah, mda do ba vle bay la jan. Ou ete?